Anomsa ke na lwe na ngwana ka kipi ne mona titla jolo ka Ringo Madlingo se se khale hle motho motle ne re celebrate jolo batho ba bomme ntse ke tshojolo ke re dimbokoto le tletso le pele ka nnete le tshware ka bohaleng go tlile ona le generation and jaba sa di ka nnete lo reng a challenger at this concept ya hore mosadi o itshwara ka bohaleng ba re baneng o tlatlamea o itshwara ka bohaleng ena le moho ena le ka mo itshwarwang go baneng o tlatlamea o itshwara ka bohaleng ba e challenger ka nnete ba e challenger empa he ke nana gore ntse re hloka dimbokoto man ntse re hloka bona basadi be e le goreng ba e tshwara ka bohaleng basadi be e le goreng ka nnete ba tiseletsa le ga o le jwang o ya bona jwale ga ba se ba challenger na re ithibela botho botle ke bone ka ge dilemong tse tlang re tlo tshwara mathata man empa he diphetho tsa bophelo ka nnete jwang kapa jwang go tlameile re ithute go adapta go tsona mme hetaba nngwe e le goreng ka nnete ntse le ka setlhontlhe motho motlhe ke ene ya president Cyril Ramaphosa mo a sa tlhalositse ka nnete gore yena gohang a keke a resigna e leng taba e le goreng ka nnete o e tlhakisisa ga monate ga ka resigna e tlabe ka re ka nnete mohlomong go na le go itseng yana go le goreng wa go pata kapa ga a batle setšhaba se o tsebe ka mantswe mang ga resigna motho motlhe ke mane mo a tla ba dumela melato e kgatlhano le ena 0 7 5 1 3 2 9 9 8 6 yona melo rongwe ka kgona gore o tlo mfumane teng ke afternoon take over motho motlhe ke sealemoya sa mantlha ke sealemoya se monatenate agolo sa online mme he nna ka lebitso ke gaitsewe matsedidi ke mfana mosotho ke lona lekgolokotlhe ke lona lekotswane ke lona letlhabago ka lemao ngata ke tlhabe jalo motho motlhe ke isa morena ke re morena bona ke tlhabile manoni hei ka metlha le matsatsi o na le tabelo gore ya mfascinate mona e dula e mmakatseng sile ka nnete ke gatlhame fela e leng ntho ena ya gore batho ga ba kgone go bitsa lebitso laka ka tsela e nepagetseng ke fio batho ba ke gotseng le bone be le goreng ba kgona go le bitsa ka botlalo ka tsela e le goreng e nepagetse empa bogolo ba batho ga ba kgone go le bitsa ka mogo le leng ka teng ke a ipotsa go bo le thata kae kapa motlhomong dikelelo tsa bona ke tsona tse sa batleng gore tle lebitse lebitso le nang le jalo ka nnete le feleletse baneng ke kutlwe bang ba gaitse bang ba kgatso bang hei wena mmamedi wa ka ebe o na le experience a tabanyana e jalo mo e le goreng o tlo iphumana lebitso la gago ba sa lebitse gantle ba se tlhola go lebitsa nna ya mmakatsa ka nnete ka mora dilemo tse ngata-ngata ga kana-kana go ntse o na le batho ba sokola go bitsa lebitso laka bo primary ne ke dumela bo high school batho ba e le goreng ga ba kgone ka nnete o lebitsa ne ke utlwe sisa go ya wa tsa ke ntse re le sekolo ga o lolo primary ba ne primary ke yona ntse re ithuta puo jolo-jolo ke yona ntse re ithuta go tomanya mantswe ke yona ntse re ithuta go bitsa mabitso ka tsela e le goreng e nepagetse jwale go ye go be thathanyana wena mmamedi wa ka nakong eo gore bana ba tle ba tshwarelele mabitso a bana ba bangwe ebile go ya seo se ya ka gore na kelelo ya bona e kgona go le go kae kelelo ya bona motho motle ke yona e tshong gore na ba kgona go le go kae o kile bona ga ba tshwane disansane di dintšha kelelo tseo disansaneng di ithuta motho motle le ga o le jalo tlhe wena momamedi wa ka nna ke e bone motlholo gore yo e ka re lena la ka ka nnete le thata jwale wena ngwaneso e be o na le go tshwara mathatanyana ao a jalo and ko njwetse gore na ga ga di-nickname tse bakileng ba o fa tsona ka o fela wena o choose which nickname gobaneng o nkile yona nickname eo mme ga gotla goreng yana ya bone motho motle le nna jalo ka sebodi ke tla qala ka pale ya ka pele ko jetse a ka ka o fela ko jetse le goreng lena lona ka nnete ke tsama le lona ke lefeng jwale ko njwetsetlhe motho motle ga ga nickname tse ba o fang tsona ka o fela tse ba o fileng tsona ka o fela o choose e feng wa etsagala gore batho ba o fe di-nickname tse ngata nna dingata tsa ka male ga ke tsebe dingata di-nickname tsaka dingata gagolo ga ke tsebe le nna gore na go tlile jwantle ke bane le di-nickname tse ngata ga kana-kana
le ka jeno ntse ke ipotsa empa e nngwe ya lebaka ke nanao ke gore batho ba tsofa o bitsa lebitso lena laka ba tsofa fa o le bitsa le jalo kapa le feleletse motho botlhe jalo ba qetela ba se bamfile mabitso a mangwe le goreng wa bona a suitable go bona ebile ba kgona go a bitsa ga bobebe. Dingata mme tse dingwe tsa common di nickname ke bo bo Black ke tse common ya holo tse le goreng batho le goreng ba mmala o dimileng hanyane motho motle kapa o botshonyana mmala ona o motshonyana motho motle ba ipitsang ka teng le gona go ananela le go amohela botle ba bona mmaleng wa bona. Mme he hangata o fumana gore ke bashimane be le goreng ba amoela mefuta e jalo ya di-nickname. E banana bona e kgona ga o ka re Tofuza, go na le bangwe be e le goreng ba tla tsho ba amoele Tofuza, Stofuza, gore okay o bitsa Stofuza, it sounds nice. Tosam e sounda hantle, but Tosam ga ba batle o bitsiwa bo nthonyana tse ka reng tseo. Ga o ka re Stofuza go yena it's like o mo insultile, it's like hey ka nnete o mo tlapaotse, o mo degradile. And some people ba se ba o bitsa jalo ka baka la gore you know o Stofuza manene, o Stofuza, not to say it in a bad way, we are bona kore ba sa e bue ka tsela e le goreng ga e gantle motho motle, sempa e le nthoane ya gore o Stofuza velo ya bone. Ebile ke lebitso le monate le tlhalosang didotlha ka nnete, kutlwa le monate sedotlha kutlwa le lona le le goreng ka nnete. Hi jwale he mmamedi wa ka, ke kopa ko njoetse ka nickname, o ko njoetse ka nnete ka nickname e le goreng e wa e rata o choose yona ga ga tsona ka ofela tse le gongwe ke la bana letso ke a tsa o teng mmamedi a tla tshwa re a ena ga ke na di nickname tse ngata, ga ke na di nickname se ke nang le sona fela mohlomong ke lebitso laka. Ntle le lebitso laka ga ona di nickname nyana tse dingwe tse le goreng batho ba ile nne ba tlhatlha ka tsona kapa bangreya ka tsona. Mamedi wa ka o setse fela metsotso e mene pele re fitlha mane goreng ya bone tsena ka o fela re dule tshotlha jwalo mokgatlhelong wa bone ha o so o le pele mane motho motle ka mora interview e re tlobana le yona tsatsing lena la kajeno ha hora ya bone e se fetile jwalo ka metsotso e leshome. Mme he kajeno motho motle ke la leshome le metso e mmedi motsheanong selemong sena sa 2026, mme he go ketekwa matsatsi ana a latelang ke letsatsi la la international nurses day ke letsatsi motho motle la lefatshe ka bophara la baoki. Tsatsing lena he motho motle re keteka jwalo mosebetsi o boima le boitelo ba baoki lefatshe ka bophara. Letsatsi lena le kgethilwe jwalo motho motle go tlotlotla letsatsi la tswalo la Florence Nightingale. Ha ke tsebe gore na e be ke le bitse hantle kapa jwang, ha e ba nengwe le tseba hantle motho botle o ko ncorrecte mo ba nengwe ya tseba re bitse mabitso ana ka tsela ya rona ebile ka tsela se fapaneng. Mme he ho ntse go le jwalo ke letsatsi le leholo la mme mane naheng ya South Sudan ba keteka jwalo batho ba bomme tsatsing lena la kajeno ha kgwedi ena e hlola tjwalo leshome le

0: Olendile mamedi Power Rate SA ena ke mona tipi na motho mo etle tla jolo ka yena ke general motho mo etle ke general ei kutla Olendile umkhwanazi lo
1: Olendile
0: abambonanga
1: manisibulisele ukuqala nje kubalaleli be 011 radio station ngibonge nakubaphathi benkqubo ngokunika lona leli thuba lokuthi nje ngize ngizokhuluma ngomsebenzi wami engiwenzayo phecelezi umusic.
0: Awu ke a leboha jolo ka o soke netabeng ka nnete wa hle wa tsebisa bamamedi hore na ya wa badumedisa jwale ke kopa ko ba jwetse be e le goreng mohlomo ba ne ba sa kena mohlanne re buisana ke a gopolane le moqebelo bao ba e le goreng ga ba kena ba qala go utlwa tsatsing le la kajeno gore na o mang o etsa eng
1: ngiqala ukubuya la ekhaya nje ngifuna uphinde ngibonge futhi ukuthi ngiphinde ngibe khona futhi nje igama lami ngiPower Rate SA i-stage name sami nje Power Rate SA ngiyacula ngicula i-Afropop.
0: Ya utlwagala jwale ga ke re bue ka setlabolane sa gago se sechacha general e le goreng o sa tswa go entsha bekeng tse pedi tse fetileng jwale ke batla go tseba the main story or the mood that you wanted to capture ka single ena ya general.
1: Wow, kuningi okwenzakalayo nje emzansi ngithe ma ngihleli nje ngilibele ngibukela nje nje iTV ngibuka nezinto ezenzakalayo nje especially kwiMadlanga Commission nje ngabheka ukuthi kuningi okwenzakalayo nje South Africa nje mangibona izinto ebezilibele nje ziphenywa sekuvela nje izinto ezivelile nje ayi ngabona ukuthi hayi awuthi ngithathe ipen nepepa nje ke ngibhale ngicreate ingoma nje masibone izinto nje ezenziwa ngabantu abakuzikhundla esiphezulu esifunda kubo kodwa izinto nje mangabe sekuvela nje izinto eziphambene nomthetho nje kwavela nje ezinye izinto nje ezishaqisayo so ngathi hayi make ngicreate le ngoma nje ngiyashona kuye ubaba uMkhwanazi ukuthi hayi wenzile umsebenzi omkhulu.
0: Ka mantswe mang epineng ena o ya motlotla ka nnete ore ya o lendile ka nnete ba bangata ba mmona gatla and ga fitlha menyamoketso wa etsa ba e batho ka nnete ba re mino ke tsela ya go keepa nalane kapa go keepa history. Ke bona gore pina ena le yona ke nngwe ya dipina tse legoreng ka o sane e tlabe se pina fela e le goreng e tlabe re e densetsa fela maare e re gopotsa tse legoreng di ile tsa etsagala dilemong tsa nne tsa bo 2025-2026 o ile a bana le monna o thong ke moKhwanazi wa bana le pale e tjena e amanang le monna o thong ke moKhwanazi jale ga ke re bue mona ka tabena ya general re ka difense gore na balatedi ba gago bona ba reactile jwang ho yona pina ena hao
1: ngiyashuthi nje abalandeli bami nje abaqhubeke nje bawumamela umusic wami nje unomlayezo ngiyatholakala ku Spotify Power Rate SA ngiyatholakala ku Instagram Power Rate SA ngiyatholakala ku YouTube Power Rate SA kusasekuningi okuzayo nje
0: So now which part of the song it may be a lyric a beat or a hook elo reng ona hana hore e ka etlo stika le batho the most na since ke tshwareletse fela mkhwanazi ya bona mkhwanazi ya and yeah ulendile yeah
1: ay bathu yezu general
0: aish yeah uyezu
1: mkhwanazi yo
0: yeah
1: abani ngabambonanga
0: ai wa yutla mmamedi how the general o refera ho yena mkhwanazi ho ya
1: mangithi u general engirefera kuye u mkhwanazi wenzile umsebenzi omkhulu nje ai bungalulanga umsebenzi obenzile kodwa ke kwenzile futhi wayenza ngempumelelo isikhathi sokuthi nathi nje thina abahlali base South Africa sibone manje ukuthi nje siyangakuphi
0: ayi ehlakile.

tso tso motho mo hle ke e mashuma be di le metso e megago pele re fitlhamane ho reng ya bokae ha se ho ra ya botshelela lena le ntse le monate ke lona the afternoon takeover kwa no ho 011 radio the pulse of Jozi mehe onzo le jwalo hle mmamedi wa ka ntse ke tsama lwana ntse ke tsama lwana re tla lahlana mo ho reng ya botshelela se go sia jwalo motho mo hle matso ho nga mofuthu a Mr Fitz Moreki ka le monate la di papa di mehe yena o tshwara jwalo ho tloa mane ho

0: Mamedi ke metsotso e supileng ka mora hora ena ya botselela kgotso tsatsing lena la labobedi ntse re le yona kgweding e ntse e le mahetla e le kgwedi ya motsheyanong e tlhola jalo matsatsi a mahlano wa mme ya santseng a dumedisa he ke malfetsane moreki re kena nano la dipapadi e le nano la dikakapa le nano le tlang wena manta o fitlha tsatsing la labohlano metsotsong ya mehlano ka mora hora ya botselela o le ba mane horeng ya bosupa po moloto ke na satswa bala ditaba tsa hora ya botselela me o tla diphetela mane hore nga ya busupa tsa letsatsi lena la labobedi kwa no tshebeletsong ya 011 a tofita mo he rile ga bona yena gaitsi bui matsiridi a o tshagala lenano le monate nate la the afternoon take over ho tla metsotsong ya mehlano ka mora hora ya bobedi me a dibe ya kwa no he horenga ina ya botselela nna ke di lebisa ona teng mane horenga ya bosupa mamedi dingata tsentseng di etsagala golo tse amanang le papadi tsena tsa mohope wa lefatshe mo setseng a matsatsi a 30 gore dipapadi tsa mohope wa lefatshe di tle di thagowe mme bogolo ba ditlhopha he kapa dinaga sentse di romeletse jalo preliminary squad tsa ditlhopha tseno tsa bona tsa naga mme ke bone naga tse ding he mamedi tse tshwana le naga ya Sweden tsona se di netefa tse e le nane la dipapadi tseno e tse logeng di lo bapala papading tsa mohope ono wa lefatshe di tloga fela bona he ka sentse ba netefatsa gona ke dipapadi di finger tse o batla le ba le tsona mane mohopeng wa lefatshe naheng ya America Canada e ka stana le yona naheng yane ya Mexico ke ka moo he ditaba ntse di tsamaya ka teng gopola ka mona ka Sweden mokotlisi ke ena crime porter ulana ba teng le kenya manyesemane e le mokotlisi mme ka tseno Sundowns se e bapala papadi ya bona ya uqetela ya Betway ya Premiership ha ba tlabe ba isana hodimo le tlase le the Rockets TS Galaxy e leng engwe ya dipapadi tse mahlono kwa holo ka lehlakong lena la Sundowns me a re sheba he mono mamedi re fumana go tlhopha sena sa Sundowns sentse se eteletse leke ena ya Betway Premiership pele mme ka bomadimabe he kapa ka bona bomadimatle Pirates ntse sa saletse morabo ka tse ding tsa dipapadi mono mamedi wa tshebeletso ya 011 mme re tla lekola gona e be di tla tsamatsama jwang dipapadi tseno papadi eno e bapalwa ka Mbombela Stadium ena ya Sundowns le tlhopha sa TS Galaxy e me eta kwa metsotsong e 30 ka mora hora ena ya bosupa ke bua ka pirimaneng ena ya kajeno Sundowns kajeno e tla be bapala papadi ya bo 30 e le ya uqetela a The Pirates e tla be setse ka dipapadi tse pedi mme ke tla o faletse ya manang le Pirates papadi ya bona ya uqetela le Orbit College hore na ke di finger tsa mora rao tsentseng di etsa hala ka stana le ditikete tsa papadi ya Pirates le sehlopha sane sa Durban City hona le diphetho he ka mono mamedi wa tshebeletso ya 011 ke tla ofa tsona hore na e be ke di finger tsentseng di etsa hala mono le tseno tsa Orbit College mamedi ke metsotso e le shume ka mora hora ina ya botselela ntse re le moho nane lena la dikakapa e leng nane lena la dipapadi go fetsona hona dintse di tsamatsama jwang re re le kole ina papadi ya TS Galaxy le sehlopha sena sa Sundowns ka ga re tse ba mamedi bana lo di ya go neletsa go loka mona ka tlhopeng sa Sundowns nna ke tse gona mathata a bona ke a fengwe ge hle ba re fe dintho e sa le kanako gore re sebetsane le tsona re bona gona papadi eno e tlo tsamatsama jwang ke mo ke sa tsebe mono bana ke a tshepa mshane so yena ho sa ntse sna napo kae kae mono ke bua ka yena Ferentin Malepe kgotso ngwaneso
1: Khotso Fetsman ke just ba ga se ke go dumedisha ke dumedisha ka mo ka barati le ba thege ba 011 radio remote the pulse of Josie Nwanamme
0: Nwanamme potso e golo e molomong ya batho ba bangata ke ena Nwanamme hore Sundowns ke ena ba pala papadi ya qetela ka jeno e ba Sundowns e hapa league mo hope ba lo fuwa kae press conference eng ba lo fuwa kae
1: ya le nna ga botsi ya mmakaja Fetsman e gale re ntse re botsishana re mosegare e hona kwa mmerekong gore ana re go ka direga gore setlhopha sa Orlando Pirates ba palelwa ke go thopa dipapadi tsa bona mme Sundowns e thope yona league a na mogopuo ba ile ba fa ona kae Fetsman le rena be re ntse re botsišana wa e bona league ya rena jalo gona ba e rana jalo ka sponsor shop re bolela nnete
0: e lobokane ngwana mme e lobokane gobane go ya ka nna Sundowns ebile e tshwanetse be ga e bapale ka jeno gobane mafelong a beke ba shebana le papadi e kgolo mo ba emetseng Aforika Borwa
1: ya ka nnete ne ba swantse ba efese baka sa gore ba itukisetse yona papadi e kgolo gopolo gore ga se semifinale goba yona quarter final e tloga e le papadi e kgologolo ya magaolagang e le gore e tlo raloka mo lesatsing la ka sontaga be ba swanetse ba ba fe nakonyana ba lebeletse le dibapadi tsa bona gore di seke di a gobala gore di tle di kgone go tsena mo CAF Champions League final ba le mo boemong jo bo botseng
0: pele re kena papading ena ka botebo bane ke yona fela go tlo shebana le yona ngwana mme ga ke tsebe mokwetlisi Miguel Cardoso e ka jwala matsetse a sa mtshwara
1: ya ke nnete matsetse a moloma efforts man ka mokgwa e le gore dilo di tloga di le ka gona o gopolo gore le ge ba ka thopa mo letsatsing la legono tlhopha sa Orlando Pirates ba tla ba thopa dipapadi tsa bona ka moka seo se raya tlhopha sa Orlando Pirates ba tloba dinkgwete re lebeletse gore setlhopha sa Orlando Pirates goal difference ya bona e tloga e le kaone-kaone ge o e bapetsa lela ya setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns gomme go ka direya gore setlhopha sa Sundowns se fetse setlha se sa 2025-2026 ba sena mogopo goba ona trophy le ge ba ka palelwa go thopa ke yona ela Champions League
0: ngwana mme o tlhile sentse e bonagala ka ba mathata ga kadosa ka tlholelong ka Champions League eno ngwana mme ko sine yona ka e hata sa hitle ka morao
1: ya ke nnete re ka bona antsa sa go tsa sa mahlatsi ke gore le otola bobedi la yona CAF Champions League ba ile le ralokela gona kwa nageng ya Morocco nka ba tlo le ralokela mo nageng ya Africa borwa re tla bona yona Cardoso antsa ke mapodisa ka mo lepatlelong ka ge ba thegile ba re tharati ba Sundowns ba tlo ba ntsha mushi e ka dingo wena setsmen sa mahlatsi gore ba tlo ba raloka go le gae gomme ke nnete ga ka palelwa gona mo CAF Champions League awa ke bona o ka re patsi ya gagwe e tla tlala moya
0: ngwana mme tlherwele go yona ena papadi the Rockets ho hang fela ba sebetse hantle ga e sale le mokotlisi pele a lelekwa mme a ntseng a tshwere interim coach ke ena Bennett Parker a chee le ena ga ona letho leo a le etsang ka mono re ile ga bona ga ne ba tlholwa gagolo kapa ga botlhoko ke Pirates ka dintlha tse tsheletseng o nnoto e be re ka lebelela papadi ya mofuta ofeng ka jeno re ka bona Sundowns le yona e tlhaba dintlha tse tsheletseng ka ga beke fetileng ba kgone jwale go tlhaba dintlha ka tlhakare e beke fetseng ba kgone go tlhaba dintlha tse supileng
1: ya ke nnete ka mokgwa ke lebeletseng ka gona re ka bona Sundowns e kgona go tlhaba dintlha tse e le gore di a bonala ke lebeletse mola bogareng jwa lepatlelo ba na le segwana la ga mbunjana e le gore o tloga a godile gomme le segwana le e le gore ba tloga ba le tshepile le ralokileng ga botse mo setlheng se re leng mo go sona re lwela ka lesegwana la ga tshepo wa ga ka kora ga ka sebe gona mo letsatsing la legono ge ba raloka le Sundowns o seba one match suspension wena fatsman gomme seo e tlo ba advantage gape mo lasopeng sela sa Mamelodi Sundowns gopolo gore lesegwana le ga tshepo ga ka kora o tloga a raloka ga botse o tloga a se roele mo magetleng sona setlhopha sela sa TS Galaxy gona mola bja lepatlelo gomme re ka tla ra bona papadi e le gore e ka tla ya ba le dino tse e le gore di tloga di bonala gopolo gore Mamelodi Sundowns ba tloga ba di tlhoka dino tse ntšhinyana le ga e le gore ga ke bone o kare ba ka tla ba kgona go di fitlhelela go lebelela goal difference e le gore e tloga e le gona magareng ga bona le setlhopha sela sa Orlando Pirates goal difference e tloga e le kgologolo gopolo gore Sundowns e kgonne go nwesa dino tse 55 gomme ra bona Orlando Pirates e fetela gona ka kwa go 60 something goals seo se raya gore setlhopha sa Orlando Pirates goal difference ya bona e tloga e kgatlhisa firstman
0: dipheto dingata tse ntsweng ke mokotlisi ka jeno bana ke sa tswa fumana lenane la dipapadi tsa Sundowns se tlakala le papadi Modunyela o teng Kicking Johannes le ena o teng Grant Kekana le ena o teng ke papadi tse e le gore ne ntse di sa bapale kapa di kene karolong ya bedi ya papadi ga se papadi se seng se tswile ko

tsetla dula mane bankeng e tsetla kena ha ile re ka nnete e go mo ikentse tlhako ka gamelong ke tsona tse mabedi tse amananga le papadi ena ka tsheno ya TS Galaxy le tlhopha sa Sundowns ka buyelo ma Sundowns.

me tseding he mamedi metsotsunyele re shomela motso monga pele ho rra ya busupa tse amananga le naha ya Ghana e kotliswanga ke mokotisi wa mehlenga wa hlopha sana ha sa bafana bafana ele nyana Carlos Alcaraz e basatswa e ho monka mo banyana ma se gale ka nete e ba mokile ka mono ka naheng eno ya Ghana the Black Stars e hore ebe mokotlisi wa hlopha seno sana ha me ka hopola Carlos Alcaraz nga tla ka rena Carlos Kiroza o ile anka jwalo Roger Disa hore e tlo ba mothusi wa hai na ha yena ya Ghana e tla bapala jwalo le na ha ya Panama ene tlile kwa Africa borwa e tlo bapala papadi tsa Setswalle tse pedi le hlopha sa naha sa bafana bafana me e tlo ba na ha yena ya Panama England ka tsana le Croatia mane ho group L group L me batle ba le ka mane ka America ke engwe ya di group tse bonolo a holo fela a mona England le Croatia tsona a sentse di tlo feta la pele mamedi wa tshebeletswa 011 me tebello he ine le hore ka jeno atle a phatlalatse jwalo pele mina re squad ya haya so di fumane ya na tshwanetse be o phatlaladitse ka jeno mme re tla nne re shebe-shebe go mamedi gona ebe di tla fitlha kwano matsong a rona neng di fitlha ka mokgwa le tsela efeng re tle go neletse tsona gobane moya kona wa dipapadi tsena tsa mope wa lefatshe 30 days to go mopeng ona wa lefatshe ya ache ka mane ka America Mexico e ka setana le nahenyane ya Canada e ka mane ka Canada ka mo tswang sebini sena e leng yana Celine Dion wa bo because you love me ha ba ho hopola pini ke tse dingwe tsa dipina tsene re di letsantse re ithuta-thuta mane o fere-fere mane because you love me boys all coming back to you now

e ema hantle metsotsong e meraro wa re amane ho reng ya bosupa mo na lwena re tla arwana teng ka lena lenaneo la dipapadi e leng lenaneo la dikakapa tshebeletsong ya 011 ke le leng la mananeo a matlaholo a ko neletsa ngwana kwano he mamedi tshebeletsong yena ya 011 ke yona the pulse of Josy lo sa nekta nne ke beteng ke tla nne ke beteng letsatsing la le la hosane ko fa tsona ka bongwe ya ka bobedi ka boraro ho fitlha mo o di batlang teng mamedi wa tshebeletso ya 011 lenano lena la dikakapa ke lenano la dikakapa se dikakapa fela gobane le lona le tshwerwe ke kakapa mamedi wa tshebeletso ya 011 mme e tla re ha ke tswa horeng ena ya bosupa kopana le tshepo moloto a rebala ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi tsa hora ena ya bosupa mme ka moramohe tla kopana le tshepo mosima ka 011 dialogue ke lenaneo la dintlha le diketsahalo tsa letsatsi ka leng nna le wena robela re kopana ape osane metsotsong ye mehlano ka morao ra botshelela phirimana ho tswa ho nna malefetsane moreki ya bomamedi habe bo monate mananeong ohle a tla latela a ena tshebeletso ya 011 the pulse of Josy.